0: Anena afa we usu be mpa so digia ka kire no no. Na so ne begu. Odin profa dwi na edi agro. Ebe minja na mi o bi mbekenya sa ahia ma no ba ko kama na ko poli. That.
1: Zero bye bye.
0: Ano de.
1: Bye and that it has it. Yeah, bye.